gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyan omo olodun ni bo le wa by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan anbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti ko si latana eyin omo olohun a da nkan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa nilu eko e mura o ngbo ba dole gba woli odekunle epafras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command e so ni gospel bus stop e wo nube 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la shidi awe but loni ope anu ati itusile la ni laro yi mummy si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer ope nse mi laro yi o e ba npe blabara blessed memory kajo dupe nibi ta ba wa olodun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laro yi ope testimony ati ase isinwo oni pe ninu isin mejeji ta se laro yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi kodun yi o to pari okosu meta bayi loni omo ko jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi.

mi mo boyo nda gojo si baba mi eni to da o si tebi tara gbogbo eyan omo Olorun koni da ko mo mo dupe o mo jiju ope ko mo yo gbogbo igba to ba segun osu to reyin osu lo ye ko mo yin ni osu to koja ngba ta nse suya night baba kan fun wa ni owo ta sere kan o ni ki pin fun gbogbo awon eyan and mo gbe fun omo kan to pin fun gbogbo won mo ra won tin dupe won mo ni won ba bo se mo imi o tun ti se mi to ba tun ti dale lori YouTube lori TikTok a tun mu awon die bi emi Olorun se so pe ka se niyan odo ma wa lori Facebook YouTube and TikTok laaro yi ni ago mefa eni kan bi elo lo nfi ile ni ti so yen o di baba dori Facebook ta ba dori YouTube ma so to se won ni yin ni yin ni keni o se mi be mi gan ti mo je woli yin ba won eyan kokan ti mo so pe esanu awon eyan bayi be lo Olorun sanu emi na o dupe e dupe lowo Olorun faye temi na baba ara evergreen lori yen inu mi si ndadun lati fi dupe lowo Olorun mama bo se ndupe mo fowo kan dodo mo fowo koju mo fowo kan yi gbogbo bi to ba fe ko gbawo san ni o mo fowo kan am bon church loni pepe yo pomo ose ti nbo Olorun la bere isin gbowole loni rabaji gan

emi se bi bo se n fowo kan gbo nkan o lo fowo ko wo ope na ni e san wo ope la ro mutukutu ni mi gbo wo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san bo gbe yan ni o bo ope la ro yi ati wo to wa ninu prison atentin be ninu ewon atentin atentin be o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program yi ti o fojo kan fail so omojo lati gba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years in bo lori radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati gba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 1966 36 38 73 tayo tayo oni mo fe oni nu didun olore 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re o ba to ka emi ati eye ha si o tope ni engineer

0: se ilu odogbon le bo sibe bi ilu se le to o si nsanu re olalawe wa bere bayi nisi gbogbo eyin te wa nilu eko e gba woli odekunle epafras la lejo nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin ye o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta on la vi break pelu eyin meji meji in te mu dani niyan o si di 12 independence days ni ola mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri ti hotel on the one ola ni one o gbe eyin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yanu paja e wo moto to nlo si command e wa le vessel kale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wole odekunle e pafras la lejo eje se bayi eyin na egbon ta ngbo e gbo royin ayo ina baba re mo lo o
1: oruko mi ni olaniran akiku owo gbati ma gbo program yo n se yan kan to je pe o ma n listen si program awon pastor mo je ma se bo ko dijo yen ni mo fe lo we nu bedroom emi nikan mo wa nule so emi e ko ni kin lo radio e awon mi ma n lo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on the other ni kokon ti mo se lowo ti mo n pay for olorun mo apply fun canada visa mi mo ri pe awon marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati december ko jade mo sa n gbadura pe ko olorun sa se ko jade bo gba ti ma gbo program baba ti mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je ki nife
2: e like voice yen
1: beni mo wa gbo program yen e wa ni gba te ma se e ti gbe program yen kin to debe kin to switch on radio yen bo n ko prayer kan de ko so ni pe eni ke yan lo fi ara ti
2: ara gan bayi
1: inu bedroom ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gan bedroom yin
1: beni so igba ti mo ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: et mo ti pari
1: ben bo mo ko gbo message pe eni teyan ba fe wa si program 77 which is o joke je niye so bi mo se de shop mo so fe a mo ni mo gbo program baba kan o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni wo fe lo mo ni yes ma lo so ngba to the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then gba te ma bere program be wo pe kin to de be a wa ni kenyon pledge for 10,000 fun program yi kini auditorium ton se yen kenyon fi bere nkan to fe e mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the thing ma pada sile ko ju be 4 days e won ko send approval letter si mi
2: ash
1: bi mo se gba canada visa ni e
2: ti gba canada
1: mo tun gba mi na 1 naira
2: e na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni south africa ta jo n gbe tele ni oni ki ma na wo kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply fun canada lemeji ngba ti mo de nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko oruko so ni mi mo ko gba ngba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe ah won no need the biometric mi o mo ne lo ni o ni $85 ngbo mo fe $85 ka to se o ni ma san fo e ma worry bo se san o yen ni e bi mo se bi se biometric the second day won ko approve visa yen
2: aish
1: de lo gba dan
2: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin canada bayi
1: eh baba mo te fe ma church wa lo
2: aish no we ninu awon iwo ni o fe ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta mo ba pade US ni UK ni Canada ni kan kini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo so le kan na ki ona re o si oda bi on ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilofo David de Canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo ji o gbe yan ko wonu yin lo ogbon te da si David tete niwe ko wonu yin bayi lara awon ta jo mo je sa mo jo sin Jesu ni ilu Canada eyin na di kan be

0: mi mọ boyo yin mi mọ boyo ndupe lowo e mi mọ boyin. Oh my God, baba re mi lo a jo pari eto ni gbogbo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi n ba ti kuro lori Facebook YouTube nisin ma bo tin ba ipo nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok enikan ni a dan kankan mi wo ta ba ti n ku nbe ma bo sinu church so ni ago mejo abo ni lati wo road e wo moto gbagele version we ma e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen ago mejo abo to ba tun di ago merin a sesin elekeji an to ba di 9 lale e make sure pe get isuye le se fun ayin nu le ki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti dale suya night wa niyan Passover night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan. So we pray and ago mesan lase yen si ago mewa bo ko ju ba yen lo but e make sure pe ti get isuya yin le eh nkan kan be ti awon kan ti enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon eyan e won ti mo bi an se same last time imagine gbe gbo speaker iyen nikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo tin gbun mi to ba wa di ola nilu eku gbogbo eyin te wa leku to ba di 12 se mo ko la ni ojo mi nira olidi o wa. So ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command eleve so kale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko jumba nlo enikan ni la ago melu 12 gere losan gan egbe eyin te ba loli communion in fun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo uli communion pelu osan meta meta osan la fi break lo la pelu eyin meji meji 2 hour pere ni ohun Olorun leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday. So gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun otito ni. Olorun aja bale. Olorun ti wi be ti si se be. Mo ji ma nso, mi o ni gbagbo o. Mi o ni gbagbo nu gbogbo woli. Emi kan ma lo gbadura fun bale mi ni. Mi ni gbagbo ise kia kia.
2: E gbagbo nu Olorun ojiji kan wa.
1: Mi gbagbo tori in ti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o. Amo n temi mo ngbo pa pastor ngba yan. Ko je ki n le dara le pastor kankan.
2: O ma se.
1: Ti le gba la mi ko ma ji mi lo.
2: Mama lawon oni ti an le gba lara won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni te le gba amen e biblia se ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni te yan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri Olorun si ni je rogun to ba ko la ki gba yan Jesu wa mu mi sodo.
1: Mo ti mo daddy yi ti pe o ni Kumasi compound seri awe ekorin amori kan church ti wa mama ise aranse yin o ni dojuru orun o mo pelu yin se bi ya yi ba tin korin awa yo awa gba ona yin in wa lo joko leyin lawa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu Kumasi compound amen awon omo be amo wa sinu service awon pastor wa mu won so si nani so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele ninu

0: mi o de 77 ri mi o de bari lati jo mo ti dapo ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time you know
0: first time ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin se ni die ti mo ba lo na mo mo rin se omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade ti lu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gogo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish je nwo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: ta mo le ke pe yin le ni kankan mo mo ni christi mo si ni baba mi odokunle papas eh lomo mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
1: epin si meta no spaminu
0: lomo mi ba nse to ba ti di laaro ma tun pe ma ni so ti taba ele ele lo si wa school of hygiene o ti kose nurse
1: exam ton ya do nbe
0: so kini ti mo sa be fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu o mu lo ba de lo ojo thursday jeta di we to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe ki lo mo mo yi se nkan mo mo yi ni my mommy mo bo my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
1: so bi ni
0: in ti ama bo se je o fe wo ni lori so no ba ni mo mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mu ke beti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba keke beti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbe le lowo omi to ku mo a da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ke gboro mi ni daddy
1: e se kini
0: mo gboro mi si bi mo se bi
1: e bo si o
0: mo gboro mi o mo ni eyan angeli de gbadu jesu christi ibo le wa eyin ni baba mi odekunle pastor frasin kepe oye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni oya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni ko 7 up mo ni mo fan mo ngbo
1: eni o mo fan
0: ni o mo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo ngbo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be pe na ibe ru bojo ti mu mi mo ti ngbe jiga jiga jiga mo ti ngbo mo ti sunkun be ni mo npe yin be ni mo npoko yin emi ko o dekunle pa frasi re o olohun fe mi Emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ma fan sari bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin ogun le wa to ni seku omo baba mi ti so pe mi o ni seku omo
1: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni en ti won so yi je ki won ran si owo ẹnàwọ yìí ẹni bàbá mi o lorúkọ jésù jẹ ìrọ bí ogun mi lo aye dinna to lohun ni ji obi omo taye mo gbe eyin ti ogun le mo male jo fi nu ese ami bayi lo oluwa wi ina oluwa ya ti jade ina oluwa ti jade wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
0: pe mo nse leyi omo mi ti lo mo ni aka ni ma pe tani ma pe.